so na mensa abosu mo timi mo aw malam timi mo aw opo timi mo ma me timi mo aw unye bi so timi mo aw oru akwa nyina be so na mensa

apamoja, okay, wadi ati ne ho apamoja na yedi ati ne ho no awudie okay na wasopa adumhum no na nipa bi asopa adumhum no we ni di obisa ye.